0: patini man. Ey, nang umapuma mani. Ganje, ey, ganje.
1: Ay, bo.
0: Ganje.
1: Ay, bo.
0: Ganje. Patini yan sa ganja.
1: Ay, bo.
0: Ganje.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
0: Ganje.
1: Patini yan sa
0: ganje.
1: Ay, bo.
0: Ganje.
1: Ganje.
0: Ganje. Patini yan sa ganje.
1: Ay, bo.
0: Ganje.
1: Ay, patini
0: ganje. Patini yan sa ganje.

Hayi siyabuza why ukwata? Yeah PC. Ngolo leto siyikhuze kusese eli baba. Siyayikhuza lento kusese eli ndoda. Hey wena. Yeah yeah.